0: ki wan I dhichta mach dan tahomata ki wii chihi gawiya. Gi spini ti saya me ni 211. Ia guna ganne gaya kagi kiski noh tahe gwa gittu gui o dhit saho gwa gdan ti ti tohtin awina taya me hatapu aya. Na tohi gwa aya kagi si wii chihi gwa gda skol stan taya tamis kaman mi chui na po asgahe ganda tagi gawisi muin wii chihi wii win. Muda mina ya kaya gitu kan mah ikaw mina muda ya tahat tamak kuti saya mina ikaw mina pagis pita gaya mua ya kapoy tipis kada ikaw tahaya ako na kung ton tahat tum tanti pagu mita na pitos ay mo ina ho ikaw skidi ta ko ay ko tay yaho na ko ani ay mo ina kapi ay kuti gaya saya mina no ikaw po kagi ay min so scotch ay agachi kagi text to ina ya 211 agachi mina ti ito ti Dan topi ka hamin o 211saskatchewan.ca. Dahil naman tamas na higa at iwitan si tagi suwitsi hisko. 211 Saskatchewan na kutuho ma. Tagi uchumachu itsi higawin.
1: Muda ki gwaita kon. Tapos ko tsuman na classic taste ki tanong man o sana ma A&W Matza Burger ki sa tiga ati. Ako at siya nago tak Teen Burger. Iko ay ko tao ma ki kagimi no mitso nago ta uta A&W mista hisaga higani. Ako at si ki kagigi pizza nago ta. Di pa ko tiba higani gigisipa ayak pasisti nga ati. Iko ay ko ta ki kagimi no gigisipa mitso. Ano mana bacon and egg ki sa tiga ati. Gutom A&W mista hisaga higani. Pizza ki uta pasisti nga ati isko ay na niyo tiba higani. Agat si uta kagiwas kagutsin. Igatan tutaman ni uta uksan na ma kwasi na mani isko mita tiba higani.
0: Kapi umman tagi narti de mahu auska yak taga gui midaya chagu istawa. Piego mahu suin chagu mini mam sko chaga tigo ta maga misawas kagi aya miha wa maski his kui nanta wa pui ni hilo wit kis nu da gista go iskin stohti na o muta ka gui wista man with them with ta pui nista ta ni hilo ya ntu the mudan gi wisti no mahu suin I ku smaga de se deka tiu human papilloma virus Ia gwana magi spina wa yaga yao ako suin sa mancho sa hani kikiskak tagi etta ya cancer gataos tagi etta yao ya tapate mahawi ya kupmat suin ik. Magoma ya kista gwan maskihi ya nama tagi si paha mahtawa ya kumaga chista hot. Ia gwilo nama tagi wichi higawi ya gata wichi gachit na cancer tapate mao kumat suin ik. Ia gwan mochi ki saachka kui hai si paha mahtu gogo skayak. Niko taasya gochi ki tagi sochi ki minna wachani kate mishtagi sochi kota hochi. So unegi he goma ki do mucho macho muy no me ki do go pe ha o sui ta with me go na watch the quick ski this ta mi ki go moma human papilloma virus ki go anima ko ki chi ki mo ko chi sta o chao ya go mi si pa ma se munda na mi ya ki ti ya go mata macho pat no ma ya ka tik ta go ki uno me sta muy pisem in September ego ya go mi ti ta go throughout the year mo de ko shwi po ta wi ga gui ko isin sto ta gi go mo ta ka mi to ta na human papilloma virus Tawayami, maski hishwe o yaga pui ni hidawit, yak mi dhaya wiga migoshik. A local health staff ka wichi miki goma. Uska yago mocho mutta hai yaki ka wii kitti di mihchik taga wichi ista hochi ki siipa ha macha go maski hiki. Yago macha muin, yachi mustaga wii gwao Peter Ballantyne Cree Nation Health Services.
2: Esquil, tio makia, ewa isigisin, etaga wigin. Ewa na mat, kigiski tin, etageta wichi higawin. Awayak che kinohtia ya mehao. Uta o magagi sayamin. Waskosis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskosis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskosis Safe Shelter. Koyas kananagatidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin ay sitno awayag kagiskimat. Namuaya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskosis Safe Shelter at 306-236-5570.
3: Your radio, MBC.